Himuminit na gunon na tikid tadaw, montok mambi ay sa vibe point timong itpasahi hamin na tokaw, ikapungunsub na pagantahuanan nandui edis. Papanaw no hang diti, tu kapungumuhig dati ino, no kiniopon paganakan no. Punso o edis, punso.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring ko nang an.
3: Pason ko toho dan no ponga ohan do pohumbuson. Tuhun iki ko gigi no botawasi no ikan pohumbus bos ko toho dan. Hansan tuhun ki ko gigi no botawasi di no ponga izau. Ko bos no ko toho dan sundung tu onini toy oku di ponunuhung. Aw olugi no avasi o ko gigi no botakou om mamagatang ponunuhung suvay tuhun.
4: Tabine ka kami hozo manta di Deni F. Malinggi o itando o tamo. Paguhi do tamo yung busto ko, mohi sa ginapay tabine ko ngabi nga kibaw di tia iso bos. Abasi iti do pihangon to ko. Iti na pa nga kukumoy do nung ginavo om pumusavan to ko tamoy mo mumuso di aw abasi. Teka bos suvay na po nga negative. Dadi ono na po yung kito toko to mo'y mo do a dadi negative. Asil na po din no, nga isa ko po si Zon i aw avasi kung saan na po nga negative ino po nu do kabahingkangan. Nga nung ginawo om pamusavan toko to mo'y mo mamusawli tanga avasi teka positive nga om ono yung kito toko na po nga to mo'y mo a dadi do positive avasi. Masil na po din nga kaposizon di avasi na po nga dokonsikaan. Iti na po nga muntok po musahapan toko tayin sanan pihi na po nga idhongon dito ko sondi. Nambo iso pihiyan toko mga toko dito avasi teko iaw avasi. Tadi ka na magkinang hozo di Jeffrey Anjuman ay tando misiya nagi hozo di Elizabeth Miji ay tando ina kahangadan.

Abinay ko kami kuang habi do panam duwa minit po id ka sa himpan id pangan ka dasan do tanaw ka hapat diti to ay katampan din na jam ko sa jam do ko sabab timpul at ako magito tong kisan na dito namot mga kopiso mo to ko bago tanaw subab do jam ka apat tong pan minit do min sa subab pangko po ka kapimusan kung matabinay nga habi ito may mamana ko nung dito sa Sabab FM id tindahanon do babay na diti do pauhian dati teka poga dan na mga inum yung pang tambahut tay ko po yan nagi dati mentod kalaja i dati pa kalaja shift mega nok bisa dati ada kutul nos iti ame minta mo ngabi tay ko security ka maydi tay ko maso mintong do live TikTok WhatsApp Facebook makinong mo maza iho lahan nga bi dino patawanan ko madi di sa tensa nante ko maza maso makinong lidyo do babay na diti ho ho binok bisa ko matong ato pinay nga bi e maso mengindapu dahi ho id donggongon da trabay no teko id nombo na po pangindapuan di sudi no katawadan ko kumadi di sudi ta insanan tutamay mo makinang o digay da id sa Sabab FM tadi ay tapinay ko ngabi hansan da amiga kiva ubadi da donggongon da babay no diti om na gita daw subab sakyo nung kiva na po nakagazat id suang ginavo nga buhizon no ngabi muntok manakadung da tuhun takaw da id pangindapuan di ho

Sengen do kanu do posengen. Ki pamai bo kon tetok kon ni. Kon ke bos nya. I kita kita. Ki pamai bo kon tuhun do tok te ko ki pamai bo kon tok di ti. Ni ha an tok do i no po ki no tuan te ko on do papa bo hizon di tok tapi nai tok. I maso mangin dapu di no nung gatang no po di no ga kai tahu linggit te ko do linggit engka. Kon ni. Ki ba bago mai mo ki kuang. Nga bion toko pengko o ko zuzu vo au toko nehaan do i tongo to pinay i papadagang di no o sadu izi ham nagavit i da dagangon di ho dadi sangkuan na papakibalazan kamuzan ko na po i gatang pinatantu di nga pabalazan na po bagya kada no do kawasa kwangon iti kabagumay inka nga ino po nga ito kita kita nga hansan do ako kukwasan kyo. Iti na po nga boss tamad pamahis na kita ginawa magisana sa kantamad dadi tong kisadaan ko izi zoom yung pay duwa mo hozo misusut at tinuditi nga paguhoy na may tong kisad kibawal paguditi ya boss iti na po nga kokomoy do ano na po bos na tuhun, teko ano na po po bos na tuhun, kukamay na toko, nung avasi na po ino, nga, nung avasi na kinongon, nga tay mo on toko, dadi zon sa pagi po ng tulukan, nga nung, kada ano, teko kada potim po no, it's wang ginavo, so kyo nung ano po avasi, nga, kada kinongon, kumusan ko kinongon na po, nga, paubusan dati tayo nga toko, it po ng ibang, teko idwanan, tu sama nu bos na pada tuku tuhun bos ada pokon kiva mai ko ponin bo da ginavo nga id bos suwai na pang director point kaya kai iso lahan do monan tuduk da toko mai do kada di toko sebagai sang hun tuhun kiva bai pokon bos da tuhun i na pong ipapatu da toko api pihadan da toko nga kada toko pemusawai nga bi magadi tu ko pangunting au da pemusawan oni ku guna da pong ano nung awasi no pay boss am kawasa do di zone sebagai penentukan timon toko yang pagi na pengu kab so ke nung aw no pong suangan teh ngi bang gibang fobusan teh ngi banan teh ke fobusan teh ngi banan pos fobusan teh ngi gibang am kada petimpon no di suang ginapo am kada toko ano kada mai di judging da tuhun tu to toko kon kami na mangun tumada ko na ngabi na mo tay tabinay ko ngabi ingka ka fodi iti ka same man was kada san no mo subabay na tong kezadan ke jazo men pai hozo di Joseph Jaikul Severius tating ay tando ko vian do ginavo on the mo no ginavo do vokon kadi mare tati umis untingan tumada ko na ngabi tabi pesan shalom mantado go Stephanie Jipolin Joti di Joseph to ke SJJ katadan kemadi dezu.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Sukul na ni Kaam kami mo ng kalangan si... Oh, si Kamis makasisira tag na pagtamu. Isang pito, etnik murut akan na nusul-nusul. Dari bangsa ay pahalo magbak lagi kita. Waktu na dalawa ro, isang kondom sampai isang pito. Hero, waktu tapagbak tayo, dan jam do. Dari tasayubi na waktu-waktu magaribe.

0: pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kuno po itaka ambal ra kasalaan. Kuno po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Sama ronda rimbain dari Bung Kias kosonku ini ngontak kau Renati.

0: Amarayol ra aho ika autopot akai nibitra kalarawan ra nasuangan. Pai pemarayol ra aho ika autopot ra media sosial. Randanin pu nu aho nalap muyun. Saukno ra amahuna media sosial sino kain tutuna nonso.
1: Aho ika narandan, pai royolo.
2: Rais na mengening takapi orang rimba interi Lucy Dugai, linupanan mu janji to. Ini ngontak kau rinoti.

Kopi serangan tutung tabling ko kopi serangan makirong kawagriti kasalibahan baros dusun. Bye do tutung teraw ka apa tiyo ko DJ Flores Philip miyambay kawagri kayo mayaritit kasalibahan baros dusun. Alasan dada ambalutan ako di kayo bisam lujam ko hopadam do datang at tuang itik ya. Papirang ako di kayo dasin di pamalis na ginawa. Namat makirong sining-sining lag-laga tanda tap-tap. Matius, kabisanang anda tatuang kumadia, posiko tumakidangaw, Jurisa, asalang tatuang lagi kumadia. Abi JG, asalang tatuang lagi, Alice Bean, posiko tumakidangaw. Inang ako na pala itin po diti nga ang susunang da alidas sa tinan kumadit master dati papanaw dat kurita pengroko diti kaslimbahan beres dusun kapis tenangan dato tuang kumadit dia intang-intang di tindalanan kada kasiaw teman dat kauturan may da tinang na po rikatan no nga susunang at karikatan susunang at kapapanahay mamalis sa ginawa, may ampayat magkidongon sining-sining dosun dat tatuang iti. May panimpunan, arihan ako parang o dat sinding, apaglodi, kinawa pa di kayo, te.

Hai tepinai, nakuroko, ahuyan ke bo? Munda dorong po bo, sekira dahuyan. Harad timpo, au takaw minag da terusap, nga magano takaw na po timpo mundarong. Au minag tasadu, au minag dit amaal. Apansal na po, nga kasaliwan takaw. Saliwan nagtaruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at katarangan. Tutubay at panasunodan, itelepon na kayo sa Rainsa.

Jam ke siam 5:06 minit hara 8 minit hari kata jam ke hapa data tuang masa pa papirang hari kaya sining pamalihis sa ginawa alam sanda ano na pa sining dit pinauliko gisa mitim panitinga nalihis sa narihan ko da nakarangaw

Ko tingaligani ponong piwalitan pagunna pa nga akon ko tanggungan do tinunga susumangod ko na ito ko sabagin magigiyan nga milad sumiliw matok ang talinga diyala. Maruputa tababayan dit aw asanong id ponong kawigan saba kumades kom id numbur kusung walu siyam walu anam talo isa walu isa teka mayalat wasap kusung isa isa anam talo talo isa isa kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampad eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

kuan no kayo nun manahak o gumo ko sa nangon o kon ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi ekonomi pagun. To kawan na kayo nun na po nga asanong ano milad onon tumilamus mantad tadon om asimbayan mantad pungawit ka kanon. Milad akan sa rayra na po katingaligan ta kanon labid achamin o siriba gatang to o sinansasa kayon dit labid o siriba. Kapunguhup po po guru ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili ikawan na kayo nun manahak waya labi agayo kuman kalidasan ang sektor pumutanaman po guru.

Tada, ko po adap kang ko di pita. Mangat ka na gini mo na adap adap. Adap, andadun ako pa di kayo. Magyanda, ito ko madap. Dot awi at kasalimbahan baros dusun kaya. Tabanay ko, kapisan kapasuratan pagun, JPN, pinapalabos sa ginumo dahatos, anam na hapadam siyam na ribu, talun hatos, apat na hapadam, anam kaping maikad, generasi baharu, idpayintang kapagun, idstoang timpud, hapadam turu, mantok timpud ka hapadam turu tulan ka siyam, gisam dit ka anam tulan ka hapadit na kataling. Lima pagun di tangka pasurat kina pelabasan dat babas tagumo it wilayah persekutuan 2,500 kaping Johor hapadang 8,800 turun hapadang miso Sarawak hapadang 5,000 turun hatus turun hapadang turu Sabah hapadang 3,000 turun hatus hapadang miso Selangor hapadang 3,000 400 5,000 2. Aramit mantad tulun gimuan apa nga senang tomod mantad kineng kawasan mantad dot 2.3 koma 5.3 ciri ketinggalan ke teknologi takawas di kanu mengantep hal pemudutan dot kento tunantinan. Untuk menampung dot kineng kawasan kapa ngapalayan di JPN binamaruhang dot longkod ke pelabustan kad mantad anam na hapad kumaduro na hapad id pentong ka pagun pasarahan na tulung ginuman dot aw may awi marawaraw dot may pangalan dot kad kain tutunan laid nung it chip dot kad kain tutunan no kakal pa dot asanang palan mga pangalan dot kad kain tutunan kadi kada karawaraw.

Kada kau pa ada pia ruhan adi da papasan ti kasalimbahan berestu sen harapat apa na hapat binit. Balutan nak pari kayo alang-alang na madap. Ponsiko MM Suk, i Helen Sagun, ponsiko to kakal miyang pay daha. Muna ka pang pitakilan i Yasin Sampai. Ya madap da suap jam ko padam dua. Madap nagi. Abi pita kilan ponsiko Inuel Ladim. Minum-minum pa kadi Inuel. Lega-lega tan minum. Abi kombitan ponsiko nagi to kakal makilango. Ya may pamansay dat kopi amaw na aw na setup kya. Kila musen ko paparangaw sinding dat sumasahod. Kila ang tao pati sinimanta di Melbeth didit lumang adika.

0: Ongo iti Saba BFM sa himbaan bos kanazan.
1: Iiso no, in Binon, Binon. Noikot, ginasi, om oswaw tumoy mo.
2: Hi, izaw Ilinda Nanuel. Pakinangaw ka na ko sa himbaan bos kanazan. Inoikot, Binasi.

papusan ko. Sandong ahit si tanong pagkita mo. Gisambay na, ako kita po nung kapis. Sabap na matudog ko, ay sa nagkakatangit ka po si Zon. Manong katatos na dati ginawa ko, damapos diyaw, kamunabo diyaw. Maitin na mato, kanay ko ta, diti, piginabaan dito.

0: Asuaw tamay mo.
1: Ya kopi pocian do nong suwa kumari di so sabe bit penai. Om yang pai kodogo DJ P tadau bai no. Tadau ko himo ko si jam di ti Wuhan ko po duvong ebu duvong pada menom te penai. Om Hansan avasi kina posikan tadau bai no di ti timo kuvang do onu no po to kuvangon do po ompus do tadau bai no. Om pain tantu no po do momohi so dia zu do hozo ngavi da kadazan po intinagas do po ompus do gisom jam ko si jam do dong suwa di ti te penai ko.

Om ketuhanan kemari di Yesus Savyavi tapi nai tambahut dari dok sehimban do bos kerazan do dong suapiti om nu abal ngavi di Yesus tapi nai om Hansan do apa pasti o kina posikan datar lo bayno diti om ho ho bina kosu kuma Savyavi tambahut tapi nai di mamasa no pepetahun da do tinan teko tanak do mugat sikul teko mugat kelaja betoi do dong suapiti toy ko it number no po ang ozon at ko dorong sa bitiki ba patoy do hudon day da dahabus da damin amiha na tapi na ko ping ating ato ko muhigan itindahanon ko hobi na ko sa kuma tambahut lima mason ko sa papapanaw do kulita itim puro binary ti piso so to ko ko muhigan do to ko sandi om nagi magipapantang magi obi obi to ko kuma day tisom tiso may da o mahigan to ko mentality kantakan tay ko higaganan di aw avasi itindahanon da to ko o maing ko na palahan nga

Liazu da makin ngau di tiko sahimban do bos kada zan da dong suabiti. Maza patoy da da kota huzan da radio si zam ngopodom duvo titik tu FM teko maza da RTM klik. Om lagi maza da kota huzan da Estro Vahutu Aiso. Om da bayna nagi di kawasa ko da makin ngau om mintong maza di ti live da kapabalan social. Ho hobi na kasa da TikTok da Sabah VFM. Na kota unda na da dong suabiti. Om kawasa ko da sumuang. Kita dati di tepi naik di apa dati nak oiho do hivang da TikTok da Sabah VFM suang kau dah da TikTok ngah video zu ma telefon nopo Sabah VFM V Good kita dia zu miti hembus di ti kosahimban do bos kadazan makan kau nopo iti bos nak kadazan ngah Sabah V kosahimban dari da Sabah VFM di ti tepi naik kau. Timpu na ito ko kasahimban do boss kadazan do nung sumapiti miyampay do hozo manta di Julius Sodomon hozo gugulu teko hozo di si Zam nga padan tumbazan so do gumu kogumuan do tapinay do anangan makilangaw do hozo nga vi di gugulu iti to yan na kapanak do pumuan naman teko kiva do nabazan dati do sangyan do nakongo do hozo nga vi diti. Hangat ku dia zu kadi Julius Sodomon. Oma sutonon hozo mentadi Rita Mujilis Poimi Zozo nga paghuini na kinango to ko hozo mentadi Catherine Jikinon Oswau Tomoimo date kesimban do bos kadasan. Ikut tidak si Oswau Tomoimo.

Tahu khazau da minanim pun diti ko sa himban do bos kadazan do dong suvab diti penai ko san po kopi vosian do dong suvab ko made dio su di ko uu ni te ko katatanu diti ko sa himban do bos kadazan do dong suvab diti oh ma hansan do avasi kinoposikan tadau bai no oh ma nuno po tagu bangon do po ompus do tadau bai no bo tu penai ko nga iya na tumay mo do covid na da do konsikan oh ma abu on kuma de dot kau savevi oh hobi na kau kuma tambahut ke tapi nai dati di masuk mengindapu do tikit do ngosuvab om hansan do kepenak do kebu on kamai jadi om nagi konsikan kuma de dot kau savevi om matok dati di tapi nai di itindahanon om matumbasan so do mo boboh no talun-alun do itimpu do bay no diti meja do tiki tadau ma iya na pingat-ingat to kau mahigan ma mogiobi-obi to kau dahil do tindahanon do to kau magipapantang to kau kumaday tiso om tiso om nung sakyo kumihong teka mga dahil na bono po kumazan ko nga panak na do kapoyhan do kumihong kami yedi teka manak do signal iyo na kagumuan may do tambahut teka kagumuan do tuhun ida kakadazan to ko kutakinabalo diti apagaw do manak do kapoyhan do kumihong kami yedi iyo na isolahan do ko da inkuo mogi obi obi da tindahan non kiyo tapinay ko ang paghuy do ong utak ko iti abalit pogun do ay kot pa jam ko 6-4 minit do dong subab kinang ato ko hozo mantadi Dennis Primus tihong buso piyong buhutan hozo mantadi Nur Hafiza Muhammad Jalin mogot no mitong kizat to kaniti om nagi hozo mantadi Janet Ongkino hunggui sukudon ko dahit ko sa himban no boss kadazan.

Pason ko yadan matalagay dahit ko sa himbaan boss kadazan kuma paganakan di natong kisadan do sanghun ko pusan it paganakan hansan do avakas kinavo tumugubang hohobi na ko sa itimpo do kayadan om kasusan diti siyaw na matalagay dahit ko sa himbaan do boss kadazan.

0: Mamagunaw sa takas ko may gan, pagoyrat mamanawzaw, sundong patudo o samok. Nung kiba susumakay tumanod, awza po mamanaw. Gisom na daw sa biyabi, mamagunaw takas ko may gan.
1: Nung iso, sangyan papapanaro kulita, awza sumimba da telepon o humusi pa santa di bo. Nung simbaon ko, tumod sa pahayad. Insan so nakakita bo, o papapanaw daw kulita, ipaguhu ko magunaw telepon. It panang vanan, o sonod vago. Sumono, nung idsumbutan da kapayhan, nakapanaw na ikulita suvay, kakal si da pintod. Mintong WhatsApp na eh. O, day, kalwa to ko.

0: suau tamai mo.
1: Dabai na jam ko tu dodong suva bitino Sabah VFM kusimban do bos kadazan. Om ketahuan ku mana dezu, om kopi pasien dong suva binsan po ku mana dezu sa VFM tapinai tambahut. Dai nombo ko nopo do mungkin ngau di ko sahimban do bos kadazan dodong suva biti. Mihan no kivado ku paihan do na taimo ku mazari ti TikTok do Sabah VFM nombo do popo i tapinai do umasam da daiti i da pinampang kaditi ang mga tumbasan so da kukumuan da kinaisunan it patatangkap da pagunta ko sa bariti nga umasam tumano diti kupayhan nga vila tambahut mazaditi hivang da TikTok ya tapinay ko ang mga yan ang pingati nga to kaumahigan itindahan nun sungyan da papapanaw da kulita ang mga tumbasan so da mo boboh teko o boboh o talunalun nung sakyan na nung umasam iti ang paghuy da patihang busan ko kasahimban da bawas kadazan diti tapunay ko maanangan so da papayhang dito da kapayhan kakamay diti hogoh da gata muntok tanaw bayin na diti ang paghuy da ongot ako iti kapayhan da hogoh da gata. Kinangat ako pa kay the Jose Mantadi Miguel Leon Fernandez. Pikinavan dito. Om nagi Jose Mantadi Steven Masil. Pahing ko. So sumanganu diyaw. Dahit ko sa imban. The Boss Kadazan.

Ya, terima kasih. Lebih na jam ko tu. Apa dalam himo minit dah nong sebab nadi dah pagun atau kau ama anangan sodo popoihang kuma de dia so sabia vita penai ko kuma diti kopoihan teko hogo gata mentok tadau bai no ko si zam diti Wuhan ko opod duvong ai bu duvong panamanom tadau ko himo ma hansan do pain tonda ngavi tambahut teko tepinai i popotonda da dati do gata mentok tadau bai na diti iti na pa nga hogo matak tarawa bay natin na ikaw puhut gata na po nga si Zam Linggit tu nga padamiso sin do sa kilogram puhut gata na po nga si Zam Linggit tu nga padamiso sin sa kilogram gata kapingan au na upgrade kay so himo Linggit tu nga padamapat sin sa kilogram gata kapingan au na upgrade kay so himo Linggit tu nga padamapat sin do sa kilogram gata kapingan au na upgrade ko duvo na po nga 4 linggit vahu nga padam tahusin sa kilogram gata kapingan au na upgrade ko duvo 4 linggit vahu nga padam tahusin sa kilogram gata kantalan grade ko iso 5 linggit 4 nga padam 2 sin sa kilogram gata kantalan grade ko iso 5 linggit 4 nga padam 2 sin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo na po nga 4 linggit 5 nga padam 6 sin do sa kilogram gata kantalan grade ko duvo 4 linggit himong padamanom sin sa kilogram om gata si kalap na po nga so linggit tahong padam vahu sin do so kilogram gata si kalap na po nga so linggit tahong padam vahu sin do so kilogram om yan lang abiyo hogo na gata matok talaw bayan natin na ikaw i natay mo nagay mantaditi kutinanan pumaunan gata sabah. Misa pa bago ko payhan do payhangon ko ma de dia zut kenai ko ko mai diti budget duwang ibu duwang padam tu ina bo do ongo ta ko kain tahangan te ko pembentangan diti do jam ko tahu tahung pan minit do min sesedap da tadau bai na diti ono dati tuduvan te ko ono dati payhangon do ko mai diti budget duwang ibu duwang padam tu ongo da ta ko witi kain tahangan do jam ko tahu nga pa minute do min sa sadop tadaw bay no tadaw ko himo tapi na ikaw kasi sam diti Wuhan ko upod o mantok pahan nagita pa na ikaw o nga o diazu tayo ko o kita o diazu o kapahan do koko may diti budget duwang ay budong padam tu diti do diti i da ibang da RTM Sabah tayo RTM nampak nopo hivang da kapabalan sosial da RTM kapas ako da makinangaw o mintong diti budget dufong ay bu dufong padam tu tumiyang bus ako da makinangaw da hot zone tapi naik ako hot zone matadi Hayden Hansanon swimming sunduvan tanak kadazan.

0: Mamagunawin sa takas kong mahigan. Pagwairan, mamanawzaw. Sundong patudo o samok. Nung kiba, susumakay tumanod, awza po mamanaw. Gisom na daw sa biyabi, mamagunaw takos kumuhigan.
1: Nung iso, sangyan papapanarok ulita, awza sumimba na telepon o humusi pa sa tadibo. Nung simbaon ko, tumod sa pahayd. Insan so nakakita bo, o papapanarok ulita, ipaguhu ko mamagunaw telepon. Ito ng vanan, o sunod vago. Sumono, nung idsumbutan na kapayhan, nakapanaw na ikulita suvay, kakal si tapintod. Mintong WhatsApp no eh. Oh, doy, kulwa to ko.

0: Koiban bos kerezan naikot minasi.
1: Bay na jam ko tu tong pada miso minute no di da pagun na to ko tapi na ko ma patimpunan to ko iti babazan do ongo do to ko da tikit tadaw ko himo patimpun na jam ko tu tong pan minute gisom jam ko vahu tong pan minute ina bodo popongo si kay dio do hozo nga vi do gugulo te ko hobi na tutunan do hozo sangkoto tapi na ko matumazan do kukumuan do tabahut te ko tapi na do wain tantu na pa da anganangan nga vi da makinangaw diti babazan da hozo sangkotown tu kapanak da pumuan da man teko kapanak da isa pumuan da man di gugulo kivada ti da navazan kivada ti da hiyana kapanak da pumuan da man di tavasi kamay giya di da sangyan da kongaw diti hozo nga vi da sangkotown. Gumu o komi do abasa ko do masaday da hivang da TikTok diti nambo do anganangan nga vi do makinangaw om sang indad na di do makinangaw diti hozo do sangkoton hansan do his nga vi ginavo di azu mantok diti hozo do no hood mantok talaw bay na diti tapon ay ko kanaw kada do may da au obat o timpu kamay gedi timpu na ito ko wababazan kinangaw do hozo sangkoton miyampay diti hozo kapagu hozo mantay di Henry Lee paing ko Zodi Koiho. So tanan hozo mo tadi Jovita Chin kahansanan Ginavo. Om nagi hozo mo tadi Ivy Bakansing. No cool.

Om na bayan ng jam ko to apat ng palam hima minute nang suvap na di dahit pagun dato ko ah oh, matumihang bus ko dahil na ababazan makin ang auditi hozo nga bi da song ko taon om pagudin na kotawadan insan po kumadi di azu di katatano da ko sa imban da boss kadazan mahansan da avasi o kinapasikan da talaw bayan no om nagi kibada ti da tambahot ti kota pinay di mamason na da makin ang auditi ababazan da hozo song ko taon miyampay do manginom di tahahasu o hobi na ko so do itimpo bay na diti do umasam bagya dahit ko gumawaan do kinaisanan do pagun na tako o paghuhi do ongo tako iti hozo do sangkotown do sumusut iti o maanangan so nagi do papoyhang diyo diti kozuvo do tavan mentok tadaw bay na diti nambon na naihan do kibada ti do uhudon mama mega din ayhan to ko do umasam na iti do nang suvab do babay na diti amtak diti ko payhan do ko suva da tavan mentak tarau bay no ko si zam diti vuhan ko opot tarau ko himo dong suvab gisom do dong sada piti tap nai ko umasam it ko gumuan da kinai zanan it pogun da tokau saba diti mayan pay do gonit om nagitinggod ka om gotop hinasu to sibo no pamatak tarau bay na diti tap nai ko nga luwang panam tahu darja celsius om gontab hinaso takavas na pumatak talabay na ditinga tahu nga padam tahu darja celsius aminsan pa bago pisoso dato ko o ko mahigan ni talunalun ho ho binakazo kivada ti do tapinay tekot tambahut do kivada ti do ngonsan dait sadu do nung subabiti tekot i do talabay na diti iti na kapayhan do umasam iti do paompus do talabay na diti hansan do o mahigan to ko mantaliti ko higagan natin ko kantakan di aw avasi itindahan nun na to ko yan pa yun mo mahizo di azo hozo nga vila sang kataon do gisom jam ko vahutong pan minute do nang usubab kumata ko diti hozo do sumusut hozo mantali Joseph John Y. Singkiwon om puno no hozo mantali Datu Justin Stimol iziaw podak hansanan om nagi hozo mantali Rita Mojilis kandaman ko dahit ko sa himban do boss kadazan.

0: sound ke siya.
1: Ya tapi nengok ngavi dobai na jam ko vahu seminit do nong suvab dead pogo na toko wam tumi hambus ko udah makin ngau udah hozo sengketo ngap ko ini na sundung patu udah aiso do kepembusan pason mentok tara bai na ditinga gumbu iti tambahut ngavi do au opu putu do popobuzo do pason ngavi deh masa ditihivang do WhatsApp do Sabah VFM bai ko apa ngaku tahu ada na kozo au gina kuma de dezu sakadung ngavi dezu tu tamai mo do menakadung di tikus himban do bos kada zan kita penai ko amtan din na ama iton ko na paitingan nga video zo di susuva pa head up na pabuzo da pason di team yan ko sa di Richard Binginos di Floreta Kinajil Menia Gansing Florence Boyjol Marius Marudim I Wilba ami saya pagitik ya ami Lucia Monduk kopi posian kumade dia zo Saviavi Joseph Botilu Maria Juhan, Helen Yong, I Red Devil. Amihan nga biya tambahut ko tapi na di tomoy mo do popobuzo da pason nga video masadi ti hivang do WhatsApp. Pengko pa ketawa dan insan pa kumain di dia susah biya vi tapi nai. Om tumi hambu sa do memohis do ginavo kumain di dia susah biya vi mempai di ti hozo do sang ketahun do sumusut di ti hozo mentadi Irene Tadius ada ketongob. Sutanon hozomatadi Vincent Jubilee kakal kodai ginavo om nagi hozomatadi Clementina Sinor sengian vagu kusomo diau.